0: Gĩturua kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga Central nĩ orĩte thirikari gwĩkĩrĩra we kũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ wĩgitio ona ningĩ kũtherema kwa mũrimũ ũyũ nĩguo gũtethereria Akenya kwĩgitĩra.
1: Ũmũthĩ ona mũikari wa Nairobi kana mũikari wa kũndũ ta Nanyuki ona ndangĩmenya mũndũ mũrwaru Ebola avana atĩa. We angĩgĩa symptoms ndangĩmenya kana nĩ cia Ebola kana nĩ cia homa. Kwoguo thirikari ĩna ũigĩrĩrĩki thaa ici ĩgerie ũrĩa kwahoteka kũthomithia andũ maũndũ makoniĩ mũrimũ wa Ebola na gũ take steps cia kweheria mũrimũ ũcio Kenya na ihenya o ũrĩa kwahoteka nĩgetha maica ma Mũkenya macoke, tondũ maica nĩ maritũ ũmũthĩ. Mũrimũ ũcio ũngĩtuĩka nĩ waingĩra Kenya mangĩritũha maita thatũ.
0: Somba akĩaria itũũra-inĩ rĩa Ngarũ ningĩ nĩ okĩrĩire thirikari akiuga ndĩrebangĩte na njĩra ĩgwete kũgitĩra bũrũri wa Kenya kuumana na mũrimũ ũyũ na ũrĩa ũthiĩte na mbere gũcũngĩrĩria ikuũ bũrũri-inĩ wa DR Congo.
1: Ũkĩthiĩ bũrũri wa nja mbee kũndũ wambaga kũrũgamio ũkorio umĩte Kenya ĩĩ ũkorio nĩ rĩ wĩrĩgĩte Uganda thikũ cigana, wĩrĩgĩte Congo thikũ cigana. Ũngĩũria Mũkenya wothe ũratrava no nginya ũcokie kĩũria kĩu. Angĩkorwo na ithuĩ ndege ĩroka yumĩte Congo ĩroka direct yini na nĩ tũĩ kũu nĩkuo mũrimũ ũrĩ rĩ, kĩndũ kĩagĩrĩirwo nĩ gũgĩka screening.
0: Ngĩribotera Kameme Kayũ ka mũingĩ Kĩrĩnyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo.
2: Na aikari a itũũra rĩa Red Hill Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ marũrũnganĩte na gũtwara mateta mao wabici-inĩ ya kũgaya hinya wa thitima ya Limuru, magĩkaya nĩ gũikara nduma-inĩ kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ na nĩ thutha wa transformer ya itũũra rĩrĩ kũiywo. Mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio Mariamu Wambui wa Icũgũ nĩ athikĩrĩirie mateta mao.
3: Ene mĩciĩ na mĩgũnda arĩa maikaraga itũũra-inĩ rĩa riri rĩa Red Hill nĩ marũrũnganĩte magĩtwara makaya mao nginyagia wabici nene ya kambuni ya thitima KPLC Limuru, makĩenda gũgathĩkĩrwo mĩtambo wa transformer wa itũũra rĩrĩ ũrĩa wairwo ciumia ithatũ thiru na magĩtigwo nduma-inĩ.
4: Twĩrĩtwo nginya atĩ tũtikamahũrĩre thimũ rĩngĩ rĩ, nĩ moĩ rĩ, ithuĩ tũrĩrĩhia igoti na kĩrĩa tũrenda Kenya Power mamenye nĩo mekĩrire mawatho makiuga within 48 hours transformer yakorwo ĩiyĩtwo nĩ megũkorwo marestoete. Ithuĩ tũtirenda meke ũndũ ũtarĩ watho-inĩ, tũrenda meke ũndũ ũrĩa wĩ watho-inĩ na tũtirĩ bĩba tũretia.
3: Marakarĩtio nĩ gũkorwo mĩhang'o yao ya o mũthenya nĩ ĩrũgamĩtio amu aingĩ yao mehokaga hinya wa thitima.
5: Ona ĩndo twĩkĩrĩte sora itirateithia,
6: ona wetereire mũcara tondũ makĩrutaga wĩra na greenhouse. Greenhouse ciothe nĩ ikomete, mawĩra mothe marũgamĩte, tũrũgamĩte pa wiki ithatũ, tũtirĩ ũndũ twĩkaga orona ũmwe. Tũcokeria ithitima sitima.
7: Ndĩna ng'ombe cirenda gũtinangĩrio mahuti, nĩ tũrenda kũhũra maĩ, rĩu tũgakorwo nĩ tũrathiĩ hathara nene mũno na nĩ kũherithio tũraherithio bure, tondũ korwo nĩ kũrega twaregete transformer ciĩkĩrwo gũkũ mĩciĩ-rĩ, tũtingĩraigua matũhĩtĩirie, no tũraigua matũhĩtĩirie tondũ kinya marima nĩ menjetwo na makĩrĩa gũtwĩkĩrĩra.
3: Marauga makaya mao matirĩ maraiguo, ĩndĩ no ciĩranĩro makoretwo makĩheo, magĩthing'ĩrĩria makaya mao kũiguo na kũrutĩrwo wĩra.
4: He kiugo kĩrahũthĩrwo wabici icio, o twathiĩ twagweta tuumĩte Red Hill, tũkerwo nĩ gwaitonga.
7: Makĩmaka nĩ kũigua kinya ona transformer iria ciĩtwo itũũra-inĩ thutha nĩ ciĩkĩrĩtwo na ĩno itũ ndĩrĩrekĩrwo, tũgagĩkĩũria tũngĩteithĩka atĩa.
4: Tũgeretie gũkinyĩra, tũgeretie kũthiĩ nginya wabici ya mũmbunge wa area ĩno, no nĩ ũndũ wa population ya area ĩno gũkorwo ĩrĩ thĩ, tũkoretwo tũkĩimwo services na raiti itũ.
3: Handũ-inĩ ha Kameme FM kuma itũũra-inĩ rĩa riri Red Hill Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.
2: Bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra rĩa Murang'a Kasabala wadi-inĩ ya Eburu Baruk Girigiri gũkũ nĩ Naivasha rĩu ndĩkaire thirikari oro hamwe na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria kũrĩha bili ya thibitarĩ ĩrĩa nĩ ya makĩria ma ciringi milioni 2. O nĩ thutha wa mwendwa wao ũrĩa wakuire akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ ĩmwe mwena wa Eldoret mĩeri 2 mĩhĩtũku na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ĩyo ũkĩrigĩrĩria mwĩrĩ wake ũrekererio nginyagia marĩhe marĩhi macio. Wandĩkĩtwo wa mohoro wa Mbũgũ wa Gĩthĩnji nĩ aranĩirie na andũ a mũciĩ ũcio.
8: Nĩ rũgano rũihũirwo nĩ maithori na kĩeha kũrĩ bamĩrĩ ya mũtigaire Emily Njogu Kĩambũthĩ ũrĩa wakuĩrĩire thibitarĩ-inĩ ĩmwe mwena wa Eldoret akĩrigitwo na gũtiga thirĩ mũnene wa thibitarĩ ũrĩa nginya ũmũthĩ ũtarĩ wahota kũrĩhĩka na mwĩrĩ wake ũkoretwo hingĩrĩirio mocarĩ-inĩ ĩmwe mwena ũcio ta ũrĩa bamĩrĩ yake ĩratarĩria.
9: My sister nĩ anyitirwo nĩ thĩna mweri wa ĩtano agĩtwarwo thibitarĩ wa St Joseph. Mamũrora makĩmũriba PGH Nakuru, twathiĩ PGH Nakuru nao mamũrora mamũhũra CT scan makiuga thĩna ũrĩa naguo no mamũhĩre riparo tondũ thibitarĩ ya thirikari ndĩarĩ na nyamũ icio endagwo mamũthondeke nacio. Rĩu magĩtũribairire ũrĩa tũgĩthiĩ, nĩ aragĩthondekirwo nginya arahurũkĩra o kũu ambiru irakorwo inene muno
8: kwa hidari ya mieri ere mihituku family ino nikoreto igo meiruwe ni hidari to kuona kure na aduari onage kuhuruka na magadhiko ruma kiuli ya dhirikari hamwe na adu awe dimwega kumakuwa dhana kumateithiri ya kureha gara

0: na uhoro ti mwega o hindi twa kiuma ninge kuhitwo ni hiti tureka migomo ya hiti ri kai tugitura njujeno na mathina nginya ri haswa wodi ya witeithie na uretkire andu aingi
1: mangi mohoro ci hande wega tha inya rucine jitagwo dano inaina
2: uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwingi ungikorwo wi no ndu ngienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555 Arahoka Roshine Dinashara Gija Zainya Arahoka.